U kamata mamita na cara run taptana paish pa kira ki aver ka ukira ki ukati sali uka wa ya sa ya kepaha mamara ki tatara ki ukama kupana karusa arun tanyani.